mul bi jang mul be siring mul dulu bemna mul be laring ni malla juloliti bi albalia bi alfred nansu bi alfred nanjali kunda kunune bi wulu teku keita mansariu mansajali teku nyinang teku serum teku jari teku ko abe mukambe wote ngalondo nyini olondo nyini ay hasidi ya jamfandi mulla mesila kinemira mun kunna ko mo yala mondo bi ningo sama sini sama